0: 부당 실루서르 용루다 송던 제비 니리 규탑당
1: 종처 칸다 디송 희진니 디탕 랑드 노니 르모르여
0: 생히나바 다다 지지 신인비 레친데나 베종 롱팅 닌팅 리콩 함께 룽틴자 대탕 람드 희비 레친데레
2: singa namba cho xiang la shen ji bo na min ju yan xi bi guo de xie jian nian da ran a zo nin tin dong ka ba ra che ma to min jia zhe duan na zo ye ba tong jie ye jian nga zo jie da ra jie de lu suo dao qi ji gu ba dong jie da ra jie na yan jie long zo la suo tu ba su jie dang a le tian ji ji ye la yuan jiong nga zo guo mong gu ba xie la da qiao tie dao dong lin de da qiao mo niao wa xie ge nga zo jie da ra jie de lu bo cai tu ba niang de dong gu ba le tian ji ji ye ngo ma tata tura na haa jo nyong zan chi we tura xe yang la mua mongbo rong nyan chi lupo cho che mende we sen cha chie de cho che mi na tsu sa ye ye la yong mua mongbo rong nyan chi lupo cho che tol tro be sen cha chie de lu xa rai de tong kong to chi ji ye nga cho sen pa tia do ke yong su chwa chi jen nga cho cho ma chong bie ten we yo ju wu chai chi ye la dian ngon tu lu su we to chu ye ba tia na rong xian lupo ra yo ba tong tong nong ke kien pa cha chi de yen 现场中等候给能度他的三点门店话筒拖着把能度他的多几天也拿第一呢也得保庇用完杂件呢明秋节演别高位也都能用没这把杂件现在感情不演

0: Begi lem tsu, yoshin che jah la, depsur pani se patan. Dawa kakhi sunji, sacha taran judo kanda son yume la, junlo se yupashi, kiamla ti kochi san chukujie. Dawa ngi kong pati samdru chie koko sumpa ne, se sa khe yin patan. Lem tsu ter yoshin mangpo tabjang, tedu yoshin teda, sun tume chwepa tumki mi. Dawa nga sunji yoshin teda, jinsar yakpo son yu. Dawa kakhi na yoshin teda, jinsar yakpo son watan. Yishi gilei jinzo mumang an katsai chihi ji duchung dee senki sumbari. Hlor tan sangri ngojiang jin leyi padi samdru ji kukong sumbi lam yishi gilei ji.
1: Kale kashi dati xing dos ma jime neem je di aki to mendo. Jime pet pus pasang guduwa la jige pasang je. Duwa ya ringi shi duwa tan nanda mendo.
0: Demzo ba tu tangu ngojiang jin juwe samde jang ne yoshin che jia la tab yo pari. Sangu pi tari yungdu sacha di ngoyang xe ji mendo. Qi zun dèr yu xie jin cèr yabun tèng zhà yung jù cui bà suong ngà xie zhè gàp. Lòr tàng sàng rì ngò jiàng jì lè yì bà dì sàm rò jì kù kòng sùn bì ngàn kò wà wàng jiàng jì. Dà chàng jù dù qiàng bù suong yù. Yu xie suong tù bà xà jì, jà chù mù ngà tò zhùk jà gòp chù gò nì tà cà ngà là. Nyè yì ngà rì tùn kò rì xì tì chù tèng rì tù wà tàng. Dà wà rì lò yù tèng rì jà bì. Suyên cì jà chà gòp chù gò ngà yì ngà chù ngù bà mì cì lè lè yù jì sùng bà rì. Suyun si jiachia gupchu konga yi trumde te ne lomang ki sechu nyamnyo sakpa li siongwa xe yin batang. Lo ni na konkar zong ge yorxen dip chung tab sumchung par yu. Lo ka chongche ra konkar zong naksa ta zata chu ji ju chang basa du ji. Lani chu ni nyamnyo ka chi sa yu. Nane yorxen dip du tau chakwe. Ndelo nga chun dip tang likju sepa ye. Ndelo zo kor nazo ta xio to ko je nazo ni la ye ne tab yu ji sumpa ri. Sangu bi pasang dorjir yohen tamne rangzong ki lumbu ngokor xe traptab se yudab xe tekab pasang dorji ri ri. Te ngu tangu je nambar yohon sun judo son ne rambye ngu tengtay to cho yuji sun bari. Sodu se ju tupchi yohen tapa pe tadong ngodong soji xingson ya tapa tang. Ji kam likju sun ye yo tegi duymi zixen ya jinsar yong ye bari. Wanjian je duymi zixen mangbo xe jinsar son ne Senja tupjo nipa chenpo tong yu. Nga zu zixen teda jinsar yagpo yung ju sunjo seji yu chi sungpa shi. Ralam yu ni jiradab su ngu tengtay ki yu xe tan zidou dinbi gabzang me to cha lamar ki yu patang. Da xe na tangu jen nambar yon sunjo do so ne ngu jang kin zijo su cho yu. Pasan doji tuisan nga zu nazo mo yetao ngabja seji yu. Sengu sa ju zuo se te jeda chukje pa ni zon la yang nazo sa ju ye. Tosan ki sengu lingi lido yapu tupjur yichi chenpu yu chi sumbari.
2: Daga li yuko ni nietu pesar, xie tse ni zaygi ni, zhuan tangwi ji junli shuji junba, si chun uyun lian kanga shuji liu jiang ki, zhuan tangwi si chun uyun lian kanga canzong cundu zuxiu nangwa tang, cai dian tang, xia ki jing, chin gang ji cundu xiu yobashi. Liu jiang ki, xi jingping ge dang zuxiu gongba ne, dure sabar, dang duo dang dang, dang xiong wang, dang dar ji dang, dang duo qi ji ji cin re dang tun bi, xiu duan dang, xia xue ji zan jing bi, san lu di ni, dang zu xiong dang, qie si le di ni, dang zu xiong xie ju dang zi qi di, xi jingping ge dang zu xiong gong ba lu yong dang, la de xie ju di, qie si ling gen gar qin xie le zi ni, ren zu ye bu dang, duan qiu ye bu xie tu, qi ma qi jin du lu yong dang, ta si ti du ji lu yong xie di, Gua ting zi lang ni lo yong dang, zhi zha, la de ji xie ju ru dang jing lu mi xie di, cang ma xie ba dang, sen su so ba xie gu bi, ni sung nuwa shi. Liu jiang ki, ting ki di lin sung xiong li duan ting de zhu ni, zhong dang wei jing gu chi mu na zuo ji ju guo ji, dang zhu yang ge ting bei la zi guo ta ji du xu di. Zhang guo ji, lun tuin hu chang shen ki zui bi, zhong dang wei jing wu chi la zi sung xu ni, si chen li duan ji li ki san yi san mu ji ba de sa du xie gu ba dang. Dang gen ni xu bi, zhong chang zuo zhu cong ti ngang ba, jia ki ngang gong cu tu ju, gen ni xie ju di, ting ki ting lin sung xiong li duan ji, qie si lin gen zu or zi ni. Si chen te xu ji nang ba sa ba dang, gen chi sa ba, li ji sa ba ji, nguan tu ba xie gu xie sung ba zi. Cong du tu da dong, duan qin yin la xin jiu jiang nuwa zi.
0: Dam chu du chi xia wi du zang dar, rang jiu chi san ni ka gi xie gu na cok pan ni mre ka gi mang cok zu. Nang mu nyam zom chi du dong di, gātōng sē yu pārī, xiā mā tī kō jī sāng chū jē. Jī cī nian ngā nian jī gu mō lā sā chōng chēr, yu tō lā mā jī gāng tāng chōng bī yōng tō, lā hī zō zē tuñ zē tā chī tī tuñ zē nā zōng rīm chōng sī yu pā tāng. 中文的有个文

0: 天天林子诺这只些被弄得恰从东杂松，林子内早正眼科完老板天子当，林子早上话加满项目的这个小男人，晓得，看见龙池这只些被林子引到这路，答应我。
1: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xiu xie dun ji na ngan ji le chi cha len gi zhe la wen gi yang zhe
3: sing ge zhou bo nan ba geng kan san Do you think Juna Turtali Hurry Taposik Tanjawara, G Sinta Mebashiri? Larian Sanjuki Tuzula lives in Du. Tering, Pejon Lungchin Ninchin Lekun, Kamke Lungchin Ki, Natangi Jube Hulam Jibe Linsinon. Nabalindila, Zanjuk Trobo Yonchi Ton, Lusim Naso Tipchi, Narsonke Lodino, Natsu Nin Yue Luyantan, Gudu Tanukaji, Gudu Jute, Desimbe Lodala, Larian Tinsochi Shidi.

Tata qi ji sin yi bi le jin di ne. Bo jong long jin yin jin le kong, kam ge long jin jia, nga dang ngi ju bi hyu lam xi bi le jin di re. Nga dang, qi rang, kong so jia ngar song ge ngo car me ci dam ju ling di. Qi ra la zang nu jia cho ju yin de ba dang. Tata qi rang bi tab jia lam bur xiu di, ngin chi cha du ku wi ngin sim dang. Nyong nang, to bi zhom ji so, long ge xiu bar din di. Jachi sinkin namdang nyamshuen nangwa pietang. Ndagar, chieji jubi hulan rimu ngomsi gardi

chen zhou yin yo. De li jiang ji su zhong wa xin na, nga zi ji du zi tang zha war. Le qin la xia ga ra ba yin ji, guo long xiong di, jie zan dong na de zan ji tong nian zhou zhong zhou yin yo. Jian ni, nia zi sa ji ga wa de ri, jiong duwa nia zi san khen di yang, zan ko ri nian yin yin san khen cu, nia zi ma san khen da dong na. Chado rang yin ji zhen ni ji xiu nian ka jia jia jiong a qie zhong zhou wa dang. Nyonglan je zhenne wang ki xiewe nyen ka jaja jusun che zhen zhuwa ri. Meipi zhenne wang ki xiewe nyen ka je che zhen de jaja yitxian a che zhen zhuwa ri. Go ne, za ji zuwo du ce long tun mamba de ri. Xelo nyen to nyen za sun lo jashi ya ge zha chewe du de cho ju ji bi yin ri yu xin ju. Xin de je zong yi bi ne, ari lo yi ju ne don ju tong gu bar je dan mar dan gen gun. Cha ji dan tong min zhuk jia zhuk jire gu ye za tong la ye yi si ba ju. Tian qing zhe zhe ngui zui zhe kondu shi bi nui cui zhe nui cui dongbo zhe jia jia yi tike zhe dang ca gu nyi ni jia jia nga zhu nga zhu dang ca nyi lie gu sheng ge dang cha chu zhe cai ling ge jian bi zheng ge ga zhe zhong tu wei qiu zhe la lie ba dang la ba du nui cui kondu zhe du cui jia jia nga zhu nga sun dang ca du la lie ge du cui tu xu su lie zhi yu ba xi du shong le zhe ge na mu zu gong zhen ba dian ne si sa dang ni ri jie qiu jie cai da tong du dong yi yu bi guo de ri.

yin dong me lang cha mo ti ge xia jia dong me ya tong me bi ti ka xie ge le mo de a ji bi ti he ba ba wo dong ya sa bi ti jiong nong ga bong ge

0: Kore Shiaso na Tang yang di dun la ma di na Do jiu jiu pe jiu ma pe Ka xie qi yi guwa yi La le se ji ti pa yi Ka di nong ke jie da yi La lu ma chu zin ro yi Du ti ti yi le ka la Pa bu yung gu do mu gu Ji u ka lu mo na ya Lu zi yu me xie pe xie Pa long bi Puta rim rim Dai zang chiu nguyen bu Tong e xie
1: Shajia gupi hiajit dindu Tien te te tre u tong te la Canjia rin bie lin hi jo Te yi ka shou go na yon Tadun te jo man tui na Badun dra yi tong hi tong Te yi wu jen dong e yin Ni tong ka go wo le ka ni Nong ki ngay min ting ji ne Me tong zho gu jen nong cun tong Tien te zo hi la nda mi gu Tien xia cu nao jie san la hu
2: Jien da chua xia cu cu la san Kason trewe mai ba yin, dan na nga yi zhongbo xiu, xia ji dong ni zhuang ma yi de, mongbo cho bi u su xiu. Ma guo ma tui sun ju me, su la mai bi dan de la, pa mi lan ji gen ni re, xia qin ge dong goa ni, sun ju me ba ma re de, dan de la nong chun ze le re, dan nye ni de ye xian cho na, rong de ki sa no jia de xiu, 家人的这里把的这位面比起的了当你当起几单家哈种没那我女哈种女那单没过母女人比领起就
3: 可这位是一位新梦的耳朵进来抓把面不够满意碰到你鞋就拉越不

0: yachir zachir poncho so nyoza nyontun kaneni dalu lakun nibala tinche saba jojbe pemi jin chedi yebala rimi ji jone sidemi sha komo sevi shalila koma tu yila khochimi khimina saja sina yo sete deja nobu yi kisue ba tari chamuke bisue ba towa chamuke nyete wo anuma jipo cho ko nona kuna kombasi salanzu nan gonenju shajo pongo nola to shajo chuna shunenju yu deza nan dacho yin yu ci rase nan luchun dali ri chidu na poban jore ri de iri miri sonlo tong
1: jina na wado lo chong chobo chomo yota ting di sibi lan yin lin cin che san jo ga mi sin lin cin no de nga si chuan mo ma gun che lung chi li kong Begi lin cin che zhe su xibi xia zhi dang ju jie zhong dang jie dui cha de bo er yin ji ma ge lin cin no men tu mei chang bu ji yin bi dui tou de nian zhe man ji shuo

Chobanamba, tatarin ka zankori niyang linchin nong, jiba zanko dang wangru choyi dongi lo yi, zatang ka loga shiba dang, jiba dangzhin nobo yo dongi lo yi, po nyema shiba dini tada shiobi, chobozo lo yi dini laga po xiong na, nga chu linchin jia kaba anjang, choji jie ge nga nga du jian ni, rang gani bantru tanche la pa chole ri. Dang hun la jiba zanko dang, jima wangru choyi dongi lo yi, zatang ka loga shiba dini nyadze nyinggo.

Chobanamba, da zanko re niyang liwo jo sibi loji niba deyina, ziba danjan nobo yodongi loji bo nima siba deyin. Loji de cek danyang zonkiyang danjan nobo koran renga da zide nyadajan nyanko.

Chobananba, taso nipi loji dagun mabu shibadi senbabu ngawangki pamaadu aiji chobochi lapleri. Xiangla chando baxio zondu yobi senbabu basan zhokajia kange longchinja senzhu yonglapu loji samjil lamu shibadi nyadajin ningu.

0: dana deshi chi sabiyo dun yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi ducari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na lungchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah shi jinsi.

Chobo namba, xiangjie le ji, katong zhug bomo xiba de, lasa gundilin do yo bi senpa bo wangmo ye reko xi ni, zhomo ceka do bin zhong ga xi darong loka le yo bi, sunan ji la po ni mao lo di na, gosou se tang tang, xiawa lang zhu yung yung mendu xie ji yin si, yang da nga zunyang do le ji de, che je zhomo gada la po go.

tenju jo su de la soso gu yung nong de la yang zhe zha da chi ba chi ju xin de cha ba ge ya ba na ba na su ji xi yo ba de yan ba na ba na su xi yo de de sa cha ma ya zai yi chan ni gu da ji di zha ma du le da nang ge che mo de ni jiang me de ba de le ji de de yi de da ni ga se la yang de su gu nong zuo che ba de su su ma de yang ma zu shou di ge zong ra bu xin ni ni ma ta cha ge se la ni ma xie ji ten ji jin da de xie yong de le thoma la yang de ga se la ngang zu xi ge jin ne ga chi chin du se de le ngāngzō yōng mōbō jīgā nōng shēpā bō sēyā nā tō shēpā sēyā yāng shēpā tsō tāng shēpā pālbā sēyā tā nāngzhā kī tāni kāshī jī tēngyō yō rī shēpā bō tāng shēpā sēyā yāng nā shēpā tsō tāng shēpā pālbā sēyā ngā rāng gā rī kī tō rā shēpā bō tsō tāng shēpā pālbā sēyā nāngzhā yāng hēng kī nā rī yō rī tī ndar tāng tāni ndē sō jī kō rā ngā sō ngī lō yāng nīn zī sā bō jī zō mā tō bā yī nā yāng hēl jī hē jī kī nāng dī mōbō jī kī tō tō lā yāng nyō rā kī zō rā bō tēng jī yōng kī yō rī tā kān dar ko shitan ka shepa po se yung di su le shir shawa kanda hi shen na ya shen khen ju sen den tang den ma yin pa ka ta sen me jing yi po tada ka shiming la nga su ka mong chi wa jing nong ta le shepa po se ni tani tani ji ta gu yor ta de la ma nang si si she yung di le yang shepa po zo se ya ji ta shepa po pal ba se ni yang na shepa po pa ba de la mi hien cha ta hi yor yung mo po jing nong ani shepa se ni tani tani ji ta gu yor is shepa po te la shepa po zoda papa ni shi ani shepa po papa te la diga ani mingi nanda la ani shepa se ni waya ta tenze ki chere se ni tani nodong jiri ki iyo re yang te ma ima shepa te la yang naba ni shi ni shepa zoda yang shepa papa se ni shepa zoda la shepa po se ni mingi nanda ye chita na ani shepa po papa te la shepa se ni mingi tango yo re tā dōdō xie kī na xie dā xī pī kā sī la tēlā xie pī dā sī nī xie pī dā sī nī kua lī nī xie pā tēlā xie pā tsō tāng xie pā pā pā nī xie xie pā tsō kī mī kī nā rā la xie pā pō sī xie pā pā pā kī mī kī nā rā la xie pā sī nī tā nī tā rī tā kū yu rī tā dōdō xie kī na xie pā tsō tāng xie pā pā pā yā na xie pā pō tāng xie pā sī nī tā nī tā rī tā kū tā tā nī dōdō ndā tā ngā sō tēng kā tā pē jī dā chē mā tē nī kī mā tō kī dō nū nyā lō tāng ani gen pari sanji khurani ge ta nga zo dati jigyung te zomu nga ta jingtoyen ge zon rabo shingi tani nan reji ta gu yosh ta re de wen jan di ka se la ani ta kham je dati mewe kiwa tani nye kin chere we ze ta kore ge chere se diri yang tozi yetsu mada aji teni na tozi mendebe ge yetsu jingzang yor te jingze chere se na ta kore ge sanji pa nga zheba gong na gandhe ji su yore se na xingxian ji 다르게 신지에 답이 배지지라 아니 코르마 예견 잡지 존이 신경의 제바포 연발리 지지 멤버탄스 어 신경의 제바포 연발마도 지지 마레스 다른의 지지 연발리 제바포 멤버 소진 최 베게 답이라 용스 잡아 연발탄스네 어 띵의 신경의 다르게 희비가서라 신경의 제바포레 마도 지지 마레스 다르의 지지레 마도 제바포 마레스 단다 처리스는 간소 베케 답이 라 용스 잡이가 타니기 제단 치샤디오레스 데네 인들 다 공부 딘상나 난들 주 용 파물 치자 다자이 파포다나 간자는 주발이 뱀보라 문주발이 얘기도 뱀보 연비 따레소 어 아니 셰파보 파바히 다자가 파포 잡아나 난글 마이남스 다 도도 치키 그거잖아 니준 제제지 요 파물 치고 놀아 nganzo dada je kasi la pa dang po la so ba dada ke che tesu tsuma de ganza la jawa re ma to bembo la dada ke che pa po de je ma res te xie yun to dada la tari la so ba tesu la ane xie pa po pa ba se ne xie pa po se ne dada ke che te jar kia pa ye na ane che re zina ngande je teni yun tesu gu no la bembo la dada mungyu pa xie pa te to nanga na bo je cha ma re les teni de la xie po zo pal ki xie pa ta la dada ke pa po lang zo pal te es dinti shiki to ane shepa po la zopa ji yaa shepa na yon ane dada ga dada la ya dada ga papo la ya ane dada zo da dada papa se ni mende yin da dinti chere zana kinin zangi tu re se ni ta ndona chere zana kori ki gomba de chere zana ta bimbo ki riji shepa te so la ane shepa po ki tani shi na mende yin se ni gongso tanga yon re se oya pe cha gyan na nga zo tahi ji tari hin je da gegen ji nye ge yege ji hiba tebe kasa la nye ge tang tari la zwa te zon nga zo yung ye da yeng no la shepa po pa ba se ne tani to gre de me cha ta nye ge chere we ze ge ranung da bu shi ya pa ye na te so la chere zene shepa se ya ma to shepa po pa ba se ne te la shepa po hibe ge tani te je na ndiga mung du us nga de ji yung te zo gu gong pa ta nga do mung du us se ne kore dhe zung yur ene kipa so so ge dendri rana so so ge ta tawa te la kore jajon je jinsen tang kung tang lung la so pa ngi je ne ko me misi ba ta gari dendri indi le dendri nan dendri se ne kore kansen de shubu

rewi ko mingchang chik chik, shepa siya chik. Pe chak na rikpa siya teta, rikpa siya chik zanra. Sipa siya chik, sipa siya chik. Dek zanra bu tungwa siya chik, tungwa siya chik, tungwa siya chik, zawa ta, zawa siya chik. Tengi di zol ko shachik teta rewi ko mingchang rabo chik shachik gari. Tengi di zol ta, shepi cha hibi ka chik shepa ta kanko gari zanra. Tengi tuen ten, shawa kanji shepi ko, shawa kanji zomba, shawa kanji shepi ta shenghen chik kuru ngibo tena. Ani shibasin tanyito tagibana. Pena chui shin kar dendrit yubi kasala. Ani kar sayadi shawari. Dini kubi shawati siki shibari zini chutuki shibari. Dini chuturi shibas. Mui kecha hekibi kasala. Hebi shawati siki shibari zina. Mui shibari. Dini mutila shibasin. Ta teetabu shawa kanji shibi ka kongi butela. Teetembi ka dha. Ani ki ji laso baka. Ani chete zilangan su shibi jasin ka jigyorwa. Dini ta teetabu ka ta shibatela. Shawa kanji. Ani shenghe yung zon rabo tela, shenghe jingi bo tela, sheba se, ta sheba tela nansi ki yawa shewa na, ani sheba zo tang, sheba paba se ni, nganzo yawa naba ni shena nrigyo le, sheba zo da, sheba paba se ni, ta sheba zo tang paba se ya de, zawe chani gang re se di lo, kecha ke yawa ji ke nang la, ani shawa shenghe zo tang, shawa shenghe paba ke ringi rabo ji tuen di bi ka se la, ani zo pa ke cheba de sheke gu lo wa, per na, ani shenghe je tari shenghe hi bi ka se la, shenghe bi ke shawa, Shinkenji tari shinkenji bikazara, shinkenji shawate, zo shinkenji sarizina, ane shinkenji gansatiri, shinkenji. Ane shinkenji shinkenji shawashi bi tsena, yang kogu lacha kong peshe tongyo bari yasena, lacha tari peshe tongyo bari. Ane yinya koranga yinlaga chani, laba peshe tongyo roba. Tengi tutsala yinla, lakba tang, lacha tari laso ba teso teke, shinkenji shawashi yori. Shi yori te wendi shinkenji shawashi nge zo te mare. Ta tenreji kasala, ane shinkenji tabutela, sheba zoos. Ani lakpa tang, jeje ke tari laso pa teso la, ani nga zo sheba paba se ni, zo pa ke cheba de zo te kecha ki yuwa ji ki nong la, ta nendre ke chere se ne sheba nyi san, nyi inche laso pa ten di pi ka se la, ani shawa zo zhengke te la, ani sheba zo tang, shawa paba zhengke te so la, ani sheba paba se ni, wata nendre ke tani ta ya pa nere ki insa res, wata te zhengke yor, te zhengke yor. Te indele, yinke ji nyu ke yigen ji hiba tabar nso, mani chikwa chishon re, yinke te sheba zo tang, Ani nyoge di chere zina, ani sheba paba taba chano kyo. O sheba zope ke cheba da tende ishi. Wada tende ishi edil tani, yin ape na ta, nga zu sendeng gu nolo tondro gurisi che pala luki zaza, shuwin ni ke la soba kasa la, lu ta, shiwa te, di kasa shiwa shenge zore. Di indol, desu suma na ta sheba zose kyo. O sheba zose. O tani yin na ta, desu la sheba bose ni nga zu, tani tende ta gunduwa. Ta te mayo pa ke pe na, sendeng maye ke jiri gu nolo, charbi gui bangs, lungi hobu chere zina. Senji dente tok senanda, ngaldo chi nya senanda. La soba tende chi kasi la, charba tang, lung tang, sen la soba tezo tsoma te, sende chi gansa marwa. Yonge la ba de charba da lung tezo tsoma seme bembo re dirwa. Jide wenja di kasi la, chabi gi bang hibi kasi la, chaba mayen pa ge, nishu jiri ni, nishu yinanda, hushu yinanda, nishu ganga di chani, banken je sheba po, banken je shawa de shenke di chaba mato yin yo mare. Jinte de la tene, ane chaba de chere zin di kasi la, sheba zo cha de yore. Jinsa di chani kola sheba po se, tani dana njigan duus, njigan duus. Lungi xobu chari xibi kasi la, digo nolo lung se ya nde mato xobu chanke te, ngui da xu niga ki chani lungi loosu di yo mare. Dini tisli chanke ki sheba po zo se na mando du ko mato yo mare. Dini ko sheba zo re, dili ko sheba po se na ya njigan duus. Dena ye semji dende tok xibi kasi la, semji dende tok xibi kasi la, ta nde kasi la, nga zu zaze shegui ba ji yo mare. Jinsa kare se dili, semji dende tok xibi kasi sen koro gaza ya di yo mare wa. Senkuro gansa maris. Tengi di sen de denken che, senki de la nga su gansa. Sen nginzi nan rigi yore tengi, senkuro gansa maris. Tan dee kasi la senki ten de tohi pi kaji, ta sen de, ta sheba, zo dan paba gang chang ya se ba yina. Tan dee kasi la senki ten de tohi pi kasi la, nisi le, tongken de sen, mani ba nga su sheta ka nga su gansa chi, yore tengi ta, chi kuro je, nilin ten yo maris. Wenche hulu ko te yorwa, pecha na trahi ji senki tok salenda. Gekinji semji shi zananda, tani yorwa. Di yinba yinza, di kaji sen hiba te, shetangala nga su sheba bo zopan nyinga nona yana, nda chiri zina, ane sheba paba ka kongsu yana njigandu uus. Jinze chiri zina, nda chi shulu chiri zina, ane sheba zo uchi yobar riz. Sheba zo uchi yobar riz. Teta gondi hibi ku lungi hobi chada chabi kibang se yate, nraga mandu uus. Chabi kibang hibi ka sila, chaba li losu ngi hiu gangi chani ya, bangken ka shashen ki sirti yu mebar. Di yinza, zo sena, korong ri. Tan de le, nga su pa rin zeni,
Dala pa rinjeni, ane shepa po, shepa tso tang, shepa pabase ni, ndendeku tonne tang aso nizun, ndendeku tonne nizun jina, ane tonski sabon rabo jiyo sare e chengendo, ane ta tiri,

yanga madu lamon ro ne sile ka tar ka shok do je tingi let tu la hyane wu ta pa she hyamba marbo te lima chamo yu ba te nyima du la majon le donga ble ke sa sha la pho ke ba she hyamba marbo ti ma ka le la to kong ma la hor ke bi lima de shok se ta madu hyamba pham de shi som bi ke ka pa je hyamba marbo ti ko wo la so ho se de ta to sa ma ben da la sha sha ke ne di la shi hyatu no ro bo le pa to le sha sha le jam chu to ma ne la san dong ko phan sam chok la shi ne der bo rom bo shi ke kon du la shi de nga be mo bo go shu ji go shu ko la so le pha win da mo be bo shi ka la tam de pho le shi nga pa she hyamba marbo to ma shu sa de yug la ga hyamba marbo so la ga tu ram barwa yug la ka da de te ke hyab da re pa she hyamba marbo ke lima do je na ti tsa ti zo mo yo mo mo cho zo mo yo shi ti ki ti zo mo yo pa she hyamba marbo ke lima tham mo ne pa she hyamba marbo ke lima ne le ka sa jer bo ko ko cha she sen dong ga ne le zo mo sa ta ma do to ma phem de shi so be ke ka wo la do shi ne to ma ben da do jo to so da ta shi mo ku ko la pin ra yu ke le ga ke ga chi le pa she ke mo bo yo ba ta she sen ga len to ka le ke ye ti la ka che ne so be ke ka da pa she hyamba marbo do jo to so ka di ngo di tsa da a den ji bo ti ro du e da wo ta pa na li me da a da pe ke na li ka da a da ya tap khyamba lagma ada tong tap khyamba ngoma ada chat tap khyamba pomma ada dago pongbi mata ada chogu kapsi mano ba ti khyamba mer tsa da mer tsa la tsa nga zohi ada se sang rum sang na sang tsa di maga hala tok tsa di dang da bu ri di tok tsa di nye nye ba ri di jabu tsa di jore shek tela ngom tsa wo ba za khyamba mar bo jo to so ka di ngodi tsa da ada jo bo ti ro di ri ada chapa na li meng da ada pe kin da li ka da ada ja tap khyamba lagma tong tap khyamba ngoma ba ti khyamba mar bo jo to so mo kar zar na fo ko la ko di ada ta so ma mer di chu to di ada chap kar zar na fo ko la ko di ada lu ro wo ha de di ada ba ti khyamba mar bo jo turam barba ke lanza de adan to she chanak sar go som dok som ta karbo jendi eda nam ti manyam shalo oda sa som dok da chabo jendi eda parti manyam shalo eda o sa som dok da na po jendi eda sa ti manyam shalo shine pa she chamba marbo do je pala ashe so do la shema ra do pala yaza karu zon ro shake makon pa she ke chamba marbo for de man no chuni ke limak do ba te dan so se bi ka ja pa bi tula tip de mo ta bar ni se ta bar go to chi zu pa ban nam ju pali pali ka ban ba no ban nam ju do lin do li po ju som som na ban nam ju na li na li si chi chi ko do ma nam ju do li sa de yeri pa she chamba marbo ke ko ju do je do for de man no chuni ke lo ba ganga la shensa ka ᱛᱟᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱠᱤ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱨᱚᱵᱚ ᱥᱮᱠᱤ ᱠᱟᱫᱟᱱ ᱞᱟᱛᱨᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱠᱟᱞᱦᱟ ᱭᱤᱞᱩᱝ ᱴᱤᱪᱤᱨᱩᱥ ᱡᱟᱫᱩ ᱵᱚᱱᱟ ᱯᱟᱥᱮ ᱠᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱩ ᱯᱚᱱᱥᱮ ᱠᱮᱢᱵᱚ ᱵᱚᱛᱟᱵᱤ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱭᱟ ᱠᱟᱱᱭᱟ ᱡᱟᱨᱠᱟᱯ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱜᱚ ᱥᱟᱥᱟ ᱠᱟᱱᱜᱩ ᱫᱚᱜᱚ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱫᱩ ᱛᱟᱯᱥᱮ ᱱᱮᱛᱟ ᱟᱠᱚ ᱦᱚᱨᱫᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱠᱮ ᱞᱤᱢᱟ ᱫᱟᱵᱡᱤ ᱯᱟᱥᱮ ᱠᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱩ ᱯᱚᱱᱥᱮ ᱠᱮᱢᱵᱚ ᱵᱚᱛᱟᱵᱤ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱭᱟ ᱠᱟᱱᱭᱟ ᱡᱟᱨᱠᱟᱯ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱜᱚ ᱥᱟᱥᱟ ᱠᱟᱱᱜᱩ ᱫᱚᱜᱚ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱫᱩ ᱛᱟᱯᱥᱮ ᱱᱮᱛᱟ ᱟᱠᱚ ᱦᱚᱨᱫᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱠᱮ ᱞᱤᱢᱟ ᱫᱟᱵᱡᱤ ᱯᱟᱥᱮ ᱠᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱩ ᱠᱚᱱᱫᱩᱞᱟ ᱟᱱᱛᱚ ᱥᱚᱢ ᱵᱮᱠᱮ ᱠᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱯᱟᱥᱮ ᱠᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱩ ᱫᱚᱡᱚ ᱱᱤ ᱥᱟᱱᱛᱨᱟ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱠᱟ ᱛᱮᱱᱛᱚ ᱛᱮᱨᱮ ᱥᱚᱛᱚᱢ ᱠᱮ ᱢᱮᱨᱡᱟ ᱯᱟᱢᱨᱟ ᱛᱟᱨᱵᱚ ᱠᱷᱚᱱᱫᱚ ᱠᱚ ᱪᱚᱜᱟᱱ ᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱵᱚ ᱡᱟᱣᱟᱨ ᱨᱩᱠ ᱢᱮᱨᱡᱟ ᱟᱱᱨᱟ ᱵᱟᱛᱮ ᱵᱟᱨᱟ ᱧᱮᱵᱚ ᱠᱮ ᱥᱮᱦᱤᱱ ᱞᱮᱢᱟ ᱥᱚᱱ ᱯᱟᱫᱟ ᱠᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱫᱚᱡᱚ ᱛᱮᱥᱟ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱜᱟᱱᱟ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱫᱤ ᱪᱟᱱᱨᱟ ᱟᱫᱟ ᱧᱮᱢᱚ ᱛᱤᱱᱚ ᱫᱩᱞᱩᱥᱤ ᱫᱮ ᱯᱟᱥᱮ ᱠᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱫᱚᱡᱚ ᱛᱚᱫᱚ ᱜᱮᱱᱮ ᱢᱮᱞᱮᱱ ᱫᱟᱥᱮ ᱥᱚᱱᱮ ᱭᱟ ᱦᱚᱨᱫᱟ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱮ ᱞᱮᱢᱟ ᱱᱟᱵᱡᱮ ᱛᱚ ᱛᱟᱢᱟ ᱫᱩ ᱞᱟᱢᱚ ᱫᱚᱨᱮ ᱛᱤ ᱤᱝᱟ ᱛᱟᱥᱮ ᱧᱮᱢᱮ ᱫᱚᱝ ᱚᱞᱟ ᱮᱱᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱠᱟᱥᱚ ᱥᱚᱱ ᱩᱡᱟ ᱡᱚ ᱠᱟᱨᱵᱚ ᱡᱤᱜᱤ ᱯᱟᱥᱮ ᱠᱮᱢᱵᱤ ᱛᱤ ᱫᱤ ᱛᱚ ᱠᱟᱭ ᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱯᱟᱥᱮ ᱠᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱪᱩ ᱢᱟᱫᱩ ᱞᱟᱢᱚ ᱫᱚᱨᱮ ᱛᱤ ᱩᱰᱟ ᱞᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱨᱟᱫᱮ ᱤ ᱤᱧᱟ ᱞᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱡᱟᱫᱟᱨ ᱤ ᱯᱟᱥᱮ ᱠᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱪᱩ ᱯᱟᱵᱡᱟ ᱥᱚ ᱠᱮ ᱠᱮᱢᱵᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱥᱚ ᱵᱚ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱢᱚᱵᱡᱟᱱ ᱫᱩ ᱠᱤ ᱧᱤᱝ ᱫᱩᱠ ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱫᱩ ᱫᱤ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱢᱤ ᱫᱟᱨᱜᱚ ᱯᱚᱢᱵᱤ ᱢᱟᱛᱚᱵ ᱨᱮ ᱪᱚᱜᱚ ᱠᱟᱯᱥᱚ ᱢᱟᱱᱚ ᱯᱟᱥᱮ ᱠᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱵᱤ ᱛᱩᱞᱟ ᱪᱮᱫ ᱫᱮᱥᱟ ᱦᱚᱨᱫᱟ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱟᱠ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱫᱮᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱱᱟ ᱵᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱧᱚ ᱥᱟᱨ ᱯᱟᱥᱮ ᱠᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱮ ᱥᱟ ᱛᱚᱡᱩ ᱢᱮᱵᱤ ᱠᱟᱞᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱱ ᱫᱚ ᱨᱚ ᱦᱟᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱠᱮ ᱠᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱠᱮ ᱞᱟ ᱛᱮᱞᱚ ᱞᱮ

0: Ansa Guli Chanjishara, Sakur Tsejira, Lutin Tzu.
1: Yuyi Lampara Satunba, Gana Tsejira, Lututu.
0: Beche Lutu.
1: Beche Lutu Lutin.
2: Sinkin Nabatsu, Konkamza. Tata ne Pejo Lungtanyan Tele, Konkanki Lungtanyan Puja Lutu Kyo Tzu Ri. Xiam la Pu Rangjo Jo Mitsika, Nabrika Tzi, Himjo Zoe, Zomre Nawe, Puja Lutu La Yezoni. Bu meta lu dawa jip dapki ta zaka chipjo ko ngo tun do du che hyori lo za hirang ni
3: ji ji ji den ko yi den jing ra ye tin ba ju ga chun tie ji nya ma yang ngo ngo sing gi chem ja ji gu ra me mo pa da chung wa ci go lang ge nga cha jing ni rang di wu tu den ci xie du si dang se ge wong zhang en nguan zan xi be na den ji gang rang jun se men ti den di le ge da dong nang xie di qiu xian dang ya xian mo yong wa xie ba den mei jia ba gen zhun da ba ji xia ge ci go lu ge nga cha jing ni ci jue lu ge nga cha ye ba de nya ma na ci jiu sam zhu ge nga cha yin ni dui nin ci niam zi quan ge dan ni na ci ge lan ge nga cha jing ni zhang di wu tou zu na da be da ji ba gu tong gu zu xin ge dan ni duan ci xie duan du ge ci bai na ren mi yin qiong ren zhou ji de be na duan ji gang duan ge du sui da da ke de xin ge zhang jiu su men tu duan di le ge dong na xi de qiu xiang da ye xiang mei wa xi ba duan mei jia ba gun zhong da ba ji xia ge zu en ni na da zuo qie sa xing li guo le xie xin guo ya da qiu xiang yin na de ye xiang yin na de duan ka xin mo ji de gun zhong da li ge zha zhi suo qie de su cong mai yin na de zhe ge le zi quan ge dan ni ci ge lu ge nga cha jing ni ci jue lu ge nga cha ye ba de ni ma na zong ni na jie ke xin ge ci jiu sam zhu ge nga cha yin ni duan nin ci niam zong du sui jie le xin ge
2: dan ni ci zhuo tou re da ge nga cha ni ni ni ma bo me qian ren jiao Tanda zo, rang di si judo ni si di si judo para pontong lo. Si nye do namla yu ji ngacha yen ni tong pami rang kan se. Temre si pa, pang do njur, pamong goma pa, sakar ho. Maga ta jepi lo ma sim do tun jur. Mon, pe ni, tu imu jeng pa ta gondro deb ca wa sar gu. Tu ibzan ruku sakur to ngon so jeng ca do nye sa ju. Nga glo, senpo xe ni noob do nye si ju. Sia zon ni do, hachi nu du. Nubzan chan su to chang nam hong. Rukye jepi ta kao otu ni. Ye lam xe lo, pu lo jupi si nye xu ye chi, la mi. Ta peda dumpa chi chudo thore ta gi nga cha ni ne ma pom chem dun jor ni chem te pom chem dun jor du peda je pa gi dabda te dabda chu abri do te ne rang di chi chudo ni si di chi chudo pa te pon tot ki sa lor ki ta te ne mon he ne te mo jak pa ta gun ro da tsa che sa gu ze ta him bala chen ko te gi zu do
3: ji
2: te ne ro pa la chan so na te ob zan ro ku sa ko to ho so jang sa dunya sa ju nga gu lo sem pho xian ne no ab di ni si jo sa zo ne do ha chi nu tu te ne pulo tu pi chi che la chan so

0: Bertang Siluk Sori Yung Lu Da Song Dun Javi Niri Yutap Dang
1: Jong Chu Kang Dang De Song Hizin Ni De Tang Lang Dun No Ni Lamur Yu
0: Sinking Number Dada Chi Chi Sin Yin Bi Le Tin Dan Bertang Long Chin Nin Chin Li Kung Kam Ki Long Chin Jia De Tang Lam Dun Yi Bi Le Tin Di Re
2: Sengkai nama cho, siang la, siang jibo na minchu yin hibi guo di xeji yin. Nian dara nga zo nying ching tong ka bar chi ma to, minchia chodron na zo ye ba tong jie ye jen. Nga zo jitara jie di, lu su dao chi ji gu ba tong, jitara jie na, yin jia long zo la su taba su jia, da nga lo tian ji ji ye la. Wen jiong, nga zo nguo mong gu ba xe la, da chao tia dao tong ling de, da chao mu nyang wa xe ki, nga zo jitara jie di lu buo cai taba nyang da tong gu ba lo tian ji ji ye. Ngoma, tata dora na hajo nyongzhen chiwe dora xe yan la. Mwa mwombo rongnyen chi lupo choche mdewe senta chie de, choche mi na tsu saye ye la. Yong mwa mwombo rongnyen chi lupo choche tol trobe senta chie de, lu xa rai da tong kongto chiji ye. Nga zo xinba tia do ke, yong se chwa chi jen, nga zo choma chombe tenwe yoju wu chai chi ye la. Dengo du, lu suwe tochu ye ba tia na, rongxian lupo ra yo ba tong, tonong ke kimba chaji de yan. Sientra tong dunga ke nangtu tata sal de mandin wa tong tuwa drapa nangtu tata doji te yin na. Di na, ye dee paapye yuwa caji na, minchu je yin bie gawa ye du nang yung mutra pa caji xianta ka qinpo yin.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumbu la chire mi du namba cha.
1: Tsenlop parji gachara di jadar mushu lamban di.
2: Senga namso gongkhang sang. Tata cho je zengko tsubi lenchen da na bojo lungchen nyenchen li kong kanki lungchen je tsenlop gachara lenchen re. Nga lenchen zochong ba lo ja ye. Tenda lenchen na sanyung gobi junhi kor tang. Se sadan ka ji ge cho je ce ta tong tu tong yi yue bi kor nyen jati shi yu. Yam la hita nandu nan se ru.

za yo ba dang, chang ma nyang yu sha gu ba so re. Nyang ni yi zi sha jo dang zan nu. De yang, jing ni yuan gu no chen xie xia rang gu nga lo zhong xie ba dang san yun jie chong do tong chen drab zhong do ho ta ki kyu gu. Lob dra chong chen ke san yun jie den jia lo so tong wi ne zo yin ba dang. Nyang ni APP dang gen chen jie xia ren chong wa jun ni san yun jie nguan zun nye da so jie cham chen xia yu ro ju lun xi de. San yun ji ngan zun nye da rin ba ma bo dang, lindu se bo, ngon bo ji ji ya wan ji xibar xe gu. Som ni, san yun go ji tok dang ngun zin xe to ba dang cha pe xe mu ru. Ga de ni su ga ki mu xi san yun dang riwa yu bi do ba xiu na. San ni di ki san yun de ka la ri zi xi kyu. Yin ni, cho wa dang, ga li xia yu ji kang pi zhi gu ji yun go nu ba dong nang xe di. Gu ngin ji ga su do kang la xi xe xe ba dang. Sa ting to tongwa, jang ra dang, jang zhong su, su to lho la ki ngui me ji no ci sal gui. Do kang rang ki zhong ka san ni di gi yuan gu song gui lang xia dang tong bar xia gui. Nga ni, san yun no si re zha zhig la guang bar xi di, san yun ji chong do ku ma zha zhig xia gui ba dang. Qing qi dang lo qi, ngui zong qi ri ji long tong an yu gui. Nian kor ji nian yu ni ji cha tsu dang, tong zhen lan tuk la jun lin xi ni qing sang gui. Chong do nye yor, kya yi zo wa dang, drab zhong xa gui. Zhong ni, san yun zhong kar, yur du ni ba dang dun ni, ye ba dang, ge ba, la par, dang bon zang ba ji xa gui ba dang. Yon go drab bo ya di, den jia ki ni su, bo war su, long tun dang, jo gu chu bi, nye yor xe ta jo ba. Xe chur yu du, yu ngui ji, chong do gong dun la, nye gui. Dun ni, san yun ji, hi ro na lu zi, on chan ji, chun bu xe ba dang. Lü tu sung ju xin ni, zu bi cien ji xiu ba gu ba tang. Ni yu jun ku yu da cha qin la yin ni, ran xiu hu ta xi di, yi ru li ta kang tu xia gu. Ji ni, san yun xiu yun tu ran ni dian jia yin bi ngun ru cha qin wu, long tun gu, no ti mu na ra ru ju xi di, yung chu nian ka ngun gu xie xi gu. Gu ni, no kur tu yu ngui ji, guan dun tang gu ji. Nika kuzhi ji lang xia ka la zi sung xi di. Xie da na su la di ni sen kan ji nu xiu ye chung du dang gu ba ji yin. Gong tu sen ba di ni san yun gu bi jun xie guo de ri.

0: ane jungdar rinne luizar. Ramde rangye je leyok je dun dupi tsukje nan bi shodu xayab yu malak doi patang. Neyla pek bi sobju minar nezu tachong ki gunko kang yu. Chamdo chongche je wangbo junji sobju xayab yu dene je ngangka wa sunam junkar chi. Nga cui todam ti dene sun yor na nyoto goi patang. Dene ka chanda mangda goi pa. Nang ma zibzhu zilin sepa. Duka tar kwa yab sepa soje drikso tenka se yu. Tati par xiaabyo koyon tui go changbo yopa mazi, xiaabyo piyo chi tang nangmui mibo suungci, jie ramye toron rogi yu jisung bari. Soobji tenen kojo sepa di wangbo juanji la chile jen sovi tato tang nesu teju topa mazi. Wangbo juanji zui chimsangge dajong nionshok sawa tang chimsangge pamjo kopo yangdo tang yu. Soobji pi nangmui ronka ji.
1: nga nyu nyu anara dia te la ba do sege do ji sang gi jin da re ne yong sha xie sa ma ren mo gra gen pom do chung ma yang ma tra ng nan ji ya go te nyu ara pon ro re ga xi sa re chen sa ng ya ten do tie mo te cha ka te ka dun tie mo
0: cham do zhong qian wan bu jun ji len zo dang zo yi ku mo len zai yuan ba hong li ji guan da ji men nga zu mon te wan bu jun ji su ji de ne jie de bu de pe ju ya po se ne che qi zhi gun tu gu chang dang to su ji xia yu lei su da wa da su ji Pongka ke chile nui pa chir tangni, jizdu sopju xiaab yun kondu se xio, jia chir tangwa tang. Wangbo junji je kasab ngok ka nyi da chimsang gengomi, koyo jor yu. Wangbo junji sibi rokjob so je, mang zu duyungu duyuncho nipo se de. Chongchele yon je wangbo junji je tomtang da jena, lenja jen tangwa je du du dongju yen xisong bari.
2: Jedin tuyanchi tuyzandir laza zhonchi chushir zun cini jeki dingzhi xingli bidun linkurdu gangji midu zhidu qiyo badang. Dacha sani digi mang cucu gangji midu dengzu dang yugi cutu jiji laza ji xiang chubar juni. Liyu dang bepar timbu xiongyo bashi. Xiang la digu ji san ju xu juni. Laza zhonchi chushir zun cini jeki dingzhi xingli bidun linkurdi Pejun Santun Dili, Pedun Tinhir, Sendoga Gangjin Midu, Ridu Jiubi, Shiwi Tsuji, Yiji Dimba, Jijidu, Chujin Batang. Jesi Duyi Jungtsu, Mangtsu, Duyi Dangzi Sidi, Bule Midu, Tujin Bashi. Jesi Duyi Jungtsu, Jumu, Jesi Chujunji.
3: Nado, Damoto Ninji, Oto Chi, Liga, Zutu Yungu, Dad Nado Go Sarudu, Nado Kisi Yabu Yudisama, Yamasunju Zendragi.
2: Gangjin Midu Tui Tui Zandir, Jesi Tui Zhung Tsu Zhung Tsu, Gangjin Midu Deng Zhu Dang, Yuki, Toa Chi Ji Nang, Xiu Ju Jing. Dajia Kung Tsu, Lu Tse Kaga La Zer Kung Tu Chuba Ma Zi, Li Yu Ding Bu Tui Yu Ba Shi, Zhung Mo Zha Tsu.
4: Zute Lega Yu Ji, Dawa Sku Di Ni, Sun To Jie Jie Yu Ri, Gung Ka Nian Sun Dawa So Yu Ri, La Zha Di Zha Zha Yu Ri, Lega Ya Bu Yu, Wu Xie Yi Ji Zha Yu Ri.
2: Mengar, Tseni Jake, Tingzhi Chinli, Bidun Linkurji, Muchu Juyubi, Gangjin Midun Dini, Tseden Chinjin Den Zodan, Shetsa Chinji Tsurto, Tseden Chinji, Chigang Suji, Tunli Kunjido Duyubashi. Pejun, Yinwu Magang, Tsunji Tsuyu Gungsi, Lazi Dodamba, Laba Jiangchu, Gangjin Midun, Ninsoni Abar, Chigang Duadan, Dacha, Tongzhi Jia Xinyujin. 통제자신지 난서군이 리뉴진 총시준이 시송바시 둘리시다 뚜바니송 제진님 투도 초토당 저강 통제지지 리진주지 강지미도 시총시지 자마 닌동 하시니 공사당 산이디기 조무초르 반주지 핀지 상부 투여바시 라바젠츠 공시 빌레 강지미도 덴조시니 덴조지 핀지 치르 동주마시 Gangjin Midu Li Nui Xie Cha Tuen Zi Tuen Xie Xie Ba Tang. Qi Dian Zha Da Dui Di, Gangjin Midu Gu Sun Nui Xin Tang Tang, Tuen Li Ji Pin Zi Qi Ru Dun Ju Yin Xie Sun Ba Zi.
0: Ten Yin Di Li Zi Ji Zong Zheng Gan Kuai Wa, Zha Xi Ci Lei Da Sun Nop Tuen Zha. Nian Zhu Xun Kui Xiang Ba Yu Zhu Da Xi Ra Nam Jia, Zha Pa Zhu Zong Kui Sun Nop Zha Xi Jie Ye. Ten Yin Di Pe Jiong San Ji Nyam Zha Li Zi Xu Cer.

Sengkita pacho gongkhamza, nga lichi zhojo pa hira namjaye. Tata linje nesan kuchukpanda na, pyojo longtai nyamtai le kong kanki longtai ta pyojo bimzu kanki nyamnya xebi, changgu yang xebi lengdo lichiri. Lichi gomina nambachu, naa kyu rumba sampa tuyandro lo papi lengdo mele xiawan bumzo ki lichi jukje pa tisembari. Tarengi lichi nambachu, naa kyu rumba sampa tuyandro lo papi lengdo mele xiawan bumzo ki lichi juyni pa tisembari.

yanga madu lamon ro ne sile ka tar ka shok do je tingi let tu la hyane wu ta pa she hyamba marbo te lima chamo yu ba te nyima du la majon le donga ble ke sa sha la pro she ba she hyamba marbo ti ma ka le la to kong ma la hor ke bi lima de shok se ta madu hyamba pam de shi som bi ke ka pa je hyamba marbo ti ko wo la so ho se de da to sa ma ben da la sha sha ke ne di la shi hyatu no ro bo le pa to le sha sha le jam chu to ma ne la san dong ko pa sam to la shi ne der bo rom bo shi ke kon du la shi de nga be mo bo go shu ji go shu ko la so le pa min da mo be bo shi ka la tam de po le shi nga pa she hyamba marbo to ma shu sa yugla ga xeba marwa sugla ga turan barwa yugla ka dadi te ke xebda re pa xe xeba marwa ke lima do je na ti tsati zo mo yo mo mo cho zo mo yo xiti ki ti zo mo yo pa xe xeba marwa ke lima tamo ne pa xe xeba marwa ke lima ne le ka za jer bo ko ko cha xe sen dong ga ne le zo mo sa ta ma do to ma phem de xi so bi ke ka wo la do xi ne to ma ben da do jo to so ja ta xi mo ku xo ko la pin ra yu ke le ga ke ga chi le pa xe ke mo bo yo bo cha xe sen ga le to ka le ke ye ti la ka chen ne so bi ke ka da pa xe xeba marwa do jo to so ka di ngo di tsa da a den ji bo ti ro du e da wo ta pa na li me da a da pe ke na li ka da a da ja xian ba lang ma de tong de xian ba wo ma de cha de xian ba bo ma de da go peng bi ma de de qiao ge ka xi ma no ba ji xian ba mo de zai de mo de zai la zang ga zo xi de se sang ru sang de sang ge zai ma ga ha la to ge zai da da bu ri di to ge zai nian nian ba ri di jia bu zai jiu de xi de la ngo ge zai wo ba zo xian ba ma bo de jiu de so ka ding go di zai de a de jiu bo ti ro du ri e de cha pa na li ming de a de pe kin de li ka de a de jia de xian ba lang ma tong de xian ba wo ma ba ji xian ba ma bo de jiu de so mo ka za ren na fo ko la ko di a de ta ha so ma me ri cha zo to di a de cha ka za ren na fo ko la ko di a de lu de mo ha de de bi e de ba ji xian ba ma bo de jiu turan barba kelan jade adan tawse chanak sar go dosam dok dosam tsada karbo jendi eda nam ti manyam shalo oda tsam tong da chabo jendi eda parti manyam shalo eda o tsam tong da na po jendi eda sati manyam shalo shine pa she khamba marbo do jo pala ashe tso do la shema ra do pala yaze karu zon ro shakhe makon pa she ke khamba marbo for de man no chunni ke limak do ba te dan so khyo sebi ka ja pa bi tula tib dimba ba ta bar ni se ta bar go to khiz ta ban nam ji pali pali ka ban ba no ban nam ji do lin do li po yu tsum tsum na ban nam ji da lin da li si chi chi do ma nam ji do li sa de yeri pa she khamba marbo ke ko do do jo do for de man no chunni ke lo ba ganga la shensa ka lung chok de rebi ke thongsa yeru phorta alom badab ji ke ta ko la hese ki jarbo ro ba she ke kadala tre ke ta jarbo ka hagi lung ti chiru sa jabu wona pa she khamba maru pa she ke mobo tsabe wona sa she ya khang ya jer kap karan do sa sha khang do go wona sa ba de tap she ne ta ko ro da man na chumni ke li ma da je pa she khamba maru ko ko du la en to shong be ke ka te ne pa she khamba maru do je ni sa cha maru ke ten to tere sa tong ke mer ja pam ra ta ro khon do ko chong an ja da ta ro ja ro ke mer ja no ba te ba ra ne bo ke she shin le ma so ba da khamba maru do je te sa tse maru ga na shin de a da kadi ngo di tsa da a da njong ma ti no de du shi de pa she khamba maru do je te do gen de melen da sa shon ya khod da man na chini ke lima nam je to ta ma du la mon do le ti nga ta sa ni me dong go la ye na ka sa jer bu ka shong ja shong kar bu yi ba che che bi ti di tu ka ye so ta pa che che ba ma bo chu ma du la mon do le chi a che for ke lima te en to ga ne la do le tu da la shan ra de ni ni la shan da da ye pa che che ba ma bo chu pa ja so ke shan ba re ye ta rung so bu che le mo bian du ki ning du re ta mon du di che le mi da ge pong bi ma ta bu ye che ge kap shu ma no ba che che ba ma bo ton do bi tu la che de sa for da ma na chu ni ta ma cha mo ko da de ye ta rung na bi ti ting yong sa re pa che che ba ma bo do je te sa ta ju me bi ke le ton dong da ra wa zen go ke shan ba ma bo ke la 来了，来。

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwi Sengke Namba, Ngano Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin, Santa Chichi Litin, Gengen Lozani Mayin. Tene ta lontun koma ka nong la, ta ngan su odenji na yi mahi bi kasi la, ane ta njeja ka, tene tuhenju yu su ju korte, ta ngenji njeji, kenpo nanji, ane su su ki yung nong la, ane ta ti kor la, nama na su ji sun yo bari, tene ta ti ka nong la ngan su, zu zu di su tsuma di, ane shu ji di tsu dui ni, gong ra bo ji jing ni, ane ma ta cha si, hi ya pa tene ji ri. Tene ta tering ka ngan su ka, ta chi ji ka rinpa di kang yi sa ba yin na, ta ödeng ke nani yo pa nani ta ningba nga su ta nani sba sheja ke tene cheji tenju josu ji ko te ani ma do de ji heji gran ba ten ji ta tene ta sheja ke tenju josu de he ba la ta sheta ga nga su hlon de goma de so ko na he yo ri nani sba sheja sian de ta gi la so ba ke che nga yo ro ba de ji che nga de gan la ye bi ye de ge Ani shawa kanji shibi ki ta sheba zote tenpa shibi ki chani Ani kola shibi jas Yana sheba pui jas ni Tani tenriji nga su tagu yoshi Ta tenri yindi la Ta nganzo pshita kala pe kanjian pa ge Kesha ge yuwa ge nanda la Ani shawa kanji shibi ki Sheba bu senanja Yana sheba de tenpa la Ta ngiparta Ani ki la so pa ge sheja ge chi ngabu de Yagi bi ki chaba yoga me seba yina Tate chaba yo maris, chaba yo maris. Jinsa kani reyse na, pe na nganzo tiji gita kisha gano la, tsomba jana de songs, xia nankaran pirs, shuwa kong de nzils, chiga pang de nyels, la soba ge tsuenbi, sheba po ge xiawa kanki dhibar tenbi ge kisha ge yoa ge nanda, ane ki la soba ge sheja ge che kanyang, yer me pa tenje ge, penche mambu ji nganzo, ane tong de yo pa tenje shi. Tenje yindi la, ane, Sheba po kanji ki shaa sheba ten go na ta ngipar to kiila soba ke teni che te yagi pe ki ta chapa ta mese ki ya ke nengar rabo ta tenri jili tuba res. Nengar rabo ta tenri jili tuba res. Ta o na ndog nen rabo ta kanji jili tuyo ba res na. Kondo nga so ki yabi ki peje ke no la pe na tsomba jana da shin dabe, shaa nanka par dabe. Ta nenri ki kasi la sheba po te so la ani sheta ke che maja wa ke nengar ta kanji jili tuyo ba res ba yin na. Tan do xeba xeba la thoma, ane nganzo xatsi ki korga maangi ki xija, jikde nganzo ngibarta ane xigi ba jisi. Tata kaare isa ba yina, nganzo xatsi ki yuwa gano la, xaji ta tebi ki xatsi isa ya, jida xaji ta mtebi ki xatsi isa ya, ndende ki yawa nama jinje ki yoshi. Tende lo, konga nganzo xeba po kanji ki xawa xeba tenpa la, xeja ki che mja wa tenya, zayi chani xaji ta teba da xaji ta mtebi ki xatsi isa ya, ndi ki chepar tan, rea chenpo yode pa tende jisi. Nja qinpo yi dhiba dhini jiris. Dhini yindi la, ngay la ngan sogo ta di korni, junze ji ma sabun rabu ji zuge ba yinza, ta di korni ji xie. Ta shetanga rangri ge peje dati bi yungu nanda, shatsik se na mandu, yana litsik de la, naba nying rabu ji xie gu yosh. Ta kaare se ba yina, gondi xie bi ki shaji ta de bi ki shatsi ta, shaji ta mde bi ki shatsi isi. Yana, sheba bo yina ngisi nje bi ki litsi ta, sheba bo yina ngisi mandra bi ki litsi isi ni, dhini yawa naba nying xie gu yosh. Ta dhini nying sheba gu nang tambo de, sheba bo tang, tene shawi yel chungi bose, yana kashi katela teka li chungi bose yore. Ndo na sheba boda, shaji ke shawi yel chungi bo tenyi to, ane thade to, rana soso yopi ke, tenze ke shaji ke risi cheba teso la, ane nganso dati ke yungu nolo, tatela shaji ta tebi ke shaji isa ni, tenze ke tanyi dago yore. Sheba boda, ane li chungi bo, nida thade di yopa. Perna, lo zang ki yege nzhi, Ta nandri jilin chun bayin na, lo zang ki yigin zhu xiba dhaba lan chun bayin na. Ta kisha ki xiwa ndi ki nang la, ani yigin zhu xibi ki xiawa ti xinke ji xeba wada siri yisi na, lo zang xibi mo di yin ba. Ani zhu jiam, yana zhijia di gang ri yisi bayin na, o te chiri yisi na, ta yige di yin ba. O xeba po lo zang ki zhu ji ki xiawa, yana zhu ji ki li jingi bo di gang ri yisi na, yige di rawa. Gim di su na, ndi ka ji yige di la, ani li jingi bo si kiyo si. Yung kashi ki nolat tila teka di chirzi na, ani shabi yil yang sa giyo ri. Di yin zi zhi jia ge li jingi bo di yi ge ri isi. Tenze yin ba yin zang, ani di ki nolat
3: 人家个学霸部的罗桑当，这几个业绩你不得一个人，人的怎么？俺的罗桑的一个人都，看看说说的，他的都要吧。等着人把人家，你个就这几个下子的，啊，你下子他的这个下子的，下子他的这个下子也是个。啊，得出个下子样子，你要把人家罗桑个一个地么子呢？他个罗桑个地是呢？等着就都就要要吧。等着这对于个是啦，啊，俺的这几个一个的。 啊，你其实个弄了，个对吧？现在你就太阳嘛嘞，没办法嘞，罗桑个地皮皮，个是了，这就。

Chobanamba, da zanko re niyang liwo jo sibi loji niba deyina ziba danjan noba yodongi loji bo nima siba deyin. Loji de cek danyang zonkiyang danjan noba koran renga da zide nyadajan nyanko.

Chobananba, taso nipi loji dagun mabu shibadi senbabu ngawangki pamaadu aiji chobochi lapleri. Xiangla chando baxio zondu yobi senbabu basan zhokajia kange longchinja senzhu yonglapu loji samjil lamu shibadi nyadajin ningu.

0: dana deshi chi sabiyo dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi ducari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah she jinsi.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenze son chan chi ki peyoge luga la chanbe zawa tangmo di nani ryoyangi shingam di zan na shuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

Tuba nama zo, tada chi chi sen shi pi lin chen dana, pe jion long tu nyin ti lin kong kan ke long tu chi, nyin jun suwe rayon shi pi, rizal lin chen tiri, nga na nyin rui pa chung ra yin. Sen gong chi di chi din pi, co war tu le tang, lu nga yin sim chi gawi lagur chi nju ku tu. Gong jun chi pa yun lin, zan lin ka long ju tu chi wi, ten zhe zong pun chi. Te dang lin ta, dhuwa gu lan zam tu chi lan zong zhe ni, shi di lagur chi shu la zhe wi, karzong ki nimu sivi jarin tong linda. Nangka ri, tadu wongpyu weze cham cham tu tu. Meche ye senda la, drogar je, ndavja trawi, deshi me tong zanling ka zujin di je di. Jewon nam je, zamtu je la zon dra ni, deji tong wunong ka shubi, nyem jeb jun je kou li. Zanling ka shide la, luyong bashi chi.